Nkwebu onwe m Igbo ndị ọma na-ege ntị ojirila nkeji ibu awee gafete elekere atọ nke ehihie taa bụ afọ abalị 27 n'ọnwa June afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM. Enugu onye na n'onye ọbụ ọpụrụ iche Chris Frank ndụkọba anụ nganga mpi nke izi n'ezi n'ite nwa china furu opi nke izizi n'ala Igbo ishi agbọ ncha nke izizi na Enugu steeti ọmụa ọsa naanị mụ na-aza aha niile a etinyela m anatala m nturu ugo omenala ọzọ echiela m echichi ọzọ ịhụ mkpọ m ishi agbọ ncha nke izizi na Enugu onye ọbịa pụrụ iche mụ na ya na-ebe achigbola onwe ya n'ọchị mana nsogbu adịrị ya ụnụ ya na-ajụ ka eziri mgbe e ji wee chisi echichi niile a mana nsogbu adịrọ ụnụ rapụgodi mgbe e jiri chie nya kpọwagodi ya bụ afagodi maka na aga na-anụgodi ọgụ polisi abịa ka ọ ya bụ polisi bịa na ha fụ ihe akpe ọ bụrụ ya sonyere na anyị tata n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu n'oge Igbo ndị ọma nke ụbọchị tata ebe anyị na-adọwa okwu agba gbasata alụ omenala na ọdịnala ndị Igbo nakwa ihe ndị ọzọ gbagasịrị ndị Igbo gburugburu n'ozuzu oke maka na onye rapụ omenala ya mebe omenelu ọya amazikwa ihe na ihe ije ya eje maka na ọ bụ nkụ dị na mba na-eyelu mba nni ọ bụ ihe onye etu onye si wee dozie akwa ndị na ya ka ọ ya esi wee dinarụ ihe onye kpọrọ nwa nkịtị ya ka ọ na-aza ka anyị kalianụ tata enwere m onye ọbịa pụrụ iche ọ bụrụ sọ naanị m na-ekwu ekwu nke tata maka na okwu tata gbagonitere ọ gbara ọkpụrụkpụ rie nne ọ bụrụ ya sọ naanị m ya ekwu maka ya nwere ihe ọzọ anyị na-ekwu tata na-abụrọ na ihe agbagodi mbọ ka isonye godiri anyị n'izizi tupu anyị agagodi n'iru jegodi na Facebook ka isonyere anyị nwa chi na-afụrụ opi ka iyeji wee chọpụta anyị na Facebook esi ji ebe anwa sonyere anyị ozugbo ka ịfụ ka anyị si adọwa okwu agba ma ọ bụrụ na ịma nsonyewuru anyị na redio ọ bụzikwa na ị nwere onye nọ na mba ofesi ya achọ ka o sonyere anyị na ama nweta nwaanyị na redio si onye anwa sonyere anyị na nwa chi na-afụrụ opi na igwe Facebook peji anyị ka o wee fụ anyị ka anyị si ekwu na ka anyị si akọwagasị ihe na Facebook live anyị iru ebe anwa ikesaa Facebook live nke anyị na-eme kịtakịta ikesaa anya ka o rute ndị Igbo niile maka na ihe anyị na-eme ebe a bụ mmadụ m ndị Igbo ọnkụzi tọrọ atọ gbasatala omenala na ọdịnala ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ya Kingsley Aneke anyị na-afụ gị daalụrụ nne maka isonyere anyị ma ndị nke ọzọ ndị na-esonye esonye daalụrụ rinne maka isonyere anyị na Facebook ọ bụzikwa na ịkpọpụ ekwentị ọ bụrụ na ịma mkpọnwụ n'ekwentị tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na kọment sekshọn na Facebook na anyị agụpụta ya kwuo afa gị gụpụta ya ọnụ mmiri okwu gị na uche nke gị maka na uche onye adịghị ya njọ tata ka anyị kwukenụ na gbasata arụ na ihe dị oke mkpa na mmalite izu nke gwụchara nke agwụchara agwụcha kịta ka anyị fụta nwa mkpirisi ihe nkiri vidio gazuru ebe niile n'igwe soshal midia wee ebe nwoke na nwaanyị a sị na ha bụ di na nwunye na aba Abia steeti anọ na-akpụyalị ha na ha mere gịnị na ha merụrụ anị ka enye bụ nsogbu ka enye bụ isi sekpụ ntị na nwa ha bụ nwa nke nwa bekee kpọrọ step child ya na ọ bụ nwa na ọ bụ nwa nke nna na ọ bụrụ nwa nke nne ya na ọ nna mụtara ike ka ọ bụrụ na ọ tụtara imi ya n'ezi mụta ya maọbụ na ọ bụ nwunye ya nke ochie ka ọ bụrụ na nwunye ya nke nwụrụ anwụ maọbụ nwunye nke ọ chụnara achụna mana ọ bụ nwa ọ mụrụ onye ọzọ mụrụ ya bụ onye ya na nwoke o bụ onye ya na nwunye ya ji wee jee wee gwọlụ ogwu ego ya nwoke anwa ji nwa nwoke anwa ji nwata nwoke anwa nwoke anwa na nwunye ya ji nwata nwoke anwa wee gwọlụ ogwu ego gbuo ya wee lie ya egwumi ha ọ dị ili egwumi wee lie ya etu anwa ndị obodo ajụgide ajụjụ si kedu ebe ndị gbara ndị agbata obi na-ajụ ka ebe nwatakịrị nwoke nọ ka ebe nwatakịrị nwoke anọ na o tega afọ debe ya ajụkwa ndị di na nwunye a ha sị na amaghị ebe ọ nọ na kemgbe ọ pụrụ na afụbeghị ya na amaghị ebe ọ nọ ya bụ ọsịsa bịazi na-eme a na-esizi imi n'ala ka a maragodi ihe na-eme eme ya ka esiketara imi n'ala siketa imi n'ala wee site na egburu nwatakịrị nwoke egbu wee jee jide ọ bụrụ dị na esigidere imi n'ala ya na onye nọ n'agbata obi onye bikwa na gburugburu ebe anwa sị na
wata mwaka anwa bekuteli ya nanlo. Wesia na nne na nne ya. Bu ndi step parents ya. Bu ndi nne na nne ya. Na habuli ya. Na hawa buli ya. Na omugo. Na ibu, na ibu gia. Ane yuku kane yuku. Onya ezilozi ya nanlo. Bu onye nke wata mwaka ababia kute ya nanlo. Etetano ni nyeno. Bia jwa wana wa, mado le no le. Sa le kwa le kwa le kwa yin wata kiri mwaka abirabia kwa ya nanlo. Ndi onu neru noku awakponu dina wunya anike bawa hajujono hana agona ago rukwa mbwe abagidire mwoke na wanya hajujono hawe kwete na nezioku neburu mwata kirimoka we gozizia je gozizia ha ili ebe eburu yabo ebe eliri yabo mwata kirimoke ewe bazie mwoke na wanya oto we kwaliba ha si hana ha bulozu mwata mwoka ahu gayaliba na aba ana gayaliba na aba ndi mbada anea na ese ha foto iyota ge wolo mu kichachacha han uku na aka na olu na uku na ebe nile iyota go iya bu ihe ayfota na izu a ayewe na ajusio udi omuma kedu ntarama ahuhu ekwesili inye ndi nwoke na nwaanya abudi na wunye jili nwata nwoke a we me udi omuma na ogi ugbu a na ani igbo udi omuma me kedu ntarama ahuhu kwesi alu ha ntarama ahuhu igba ho to na apia hin tali na akpuyale ha na agba ho oshi na obodo niile o iye ome na anakulu ke enwelo ebe emelu ha ebere ke enwelo ihe aka ihe aka alim ha karia nke emere eme ma oburu no na ogegbo ka amere udi omuma pa udi akparama agwa kedu unu debi ke kpolu ya traditional consequences kedu opipia dialia na usoro omenaani oya kai chulo kai tinye onu tata unafuge iyo jiwedi mpana kpotoro onye onu na eru n'okwu onye onu kara aka maka na mmamba agba cheche amamihe m eruchabeghi ego ahụ anyị ga anachieta ka anyị gbachite ukwu obere anachietakwa ozugbo ozugbo nnabata onye ọbịa pụrụ iche ka anyị wee dọwuo n'okwu agba n'ozuzu oke emetụkwana igwe redio gị aka echekwana ebe ọbụla ana m echieta na nke oge.

0: Elo nye we joye mon, elo nye we joye ge, elo nye we joye mon. Oye ka wanne, oye ka wanne. Ibon jaman again to ojirila nke jiri na towe gafite lekera tonke inye tata bo afo. Abale iri abona sa. No lorom baso joban radio 94.5 FM enugu. Onye na nonya bo oporiche Chris Franklin tukoba. Anonganga pikizi nezi ni ite wachina furo pikizi na libo. Isha abon chankizi. Enugu State. Ana masiuno, babu ni na na anonu miyadi regi na ma. Notutu, nehiye, na kwa nabale. Kanina batonyo wabia puriche. Uweze sinachi, mkenge, nubu na ofia. High Chief, Izweke, Edi, Okolo. Na muku keki imekwana.
1: Wati na ahurupi. Ati miya bukwana, oye mwa hii neburupi. Ma woke mwa hii neburupi, ona ama ajande mu.
0: Akwa chine eburu mu. Kezi mechi chivu ebute uburu mwai. Chivu chonito moku na vivya.
1: Wende mwa hii buchinka.
0: Akweli. Mbaburu, chukwe ya, kezi kwa hii yesime eburu. Omadu buchibie.
1: Omadu buchibie.
0: Aburazi onabuzi mwai. Mwai
1: na bukwazi.
0: Mwai ukwa dike eburu uchi. Mano uzo ade mmano.
1: Mano obori opi, majande mmo.
0: Mba, kuchuko ya mamkweka obori mmo opi. Makana opidu mmo wanyi, wale yene yae, onye eli isi nabu.
1: Ekele kwengi.
0: Dalo rinne.
1: Ekele ndi nega yinti nono, hapota kai, jida susu ibuayi, na omena ani ibuayi, na akowa puti ya kuhusede.
0: Na nswala.
1: Makana ode tako taka.
0: Mba, ode tako taka.
1: Na udene. Bi hesiti na eke nna biko ufodo ya ndo okeyi. Mwopuru na ndo okeyi ya wucha nenu wano. Uwe kwe gagwa umazi na adeli ya
0: nudene. Na adeli ya nudene.
1: Uwe guzaru udene ne eji.
0: Nudelabura ya nudene.
1: Kwa hiji ako maka ututu mbe inoro eba na obako na ju ufodo ya juju. Kedi ya na poya. Asi na ya marukwe. Kedi ya na poya.
0: Ojoka la wane. Ojoka rudole na njo.
1: Udizi haka o gino bozi kwe ba ya.
0: Oya wano. Onye muta mwosobale yo ibo. Ana e fere ande ni
1: ndi umu bai no cha ofisi.
0: Bunde na
1: mbo. Na akuziru umu ha. Ka ha maru.
0: Oh fodo. Oburu
1: maru oburu nani.
0: Fodo.
1: Ha na awa. Ka maru oburu na ka maru ebe ha si bia. Maka ayi otugbo. O we ha na akpo otugbo. Mgbe o dakwa. Eje weri aje me jetie na nkwu n'obodo unu oya bu na oya ahun bu nwafo ihe na akpo ya bu nkwu no ebe a na-eje eti otubo ihe ahun bu ka iti ya n'onu oyibo link
0: to the roots
1: oya bu na ikita na amuzi mmadu na maternity ije na hospital nke amuo nke machine eje eti ya na sokawe
0: atufo onye tufo
1: mana ndi gbo mari ihe dika ndi nna anyi ha a ga ananata ihe nwa ya na-eso mma ha nafuti ya ewere otubo mgbe otubo dar ewere ha ncha nawa ebe oya ahụ bi oya bu ihe a na-akpọ connection link jidere gị na ebe isi mana kita ndị mmadụ bụ ọsị biko ifuna nakwa m yem na Lagos yem na London
0: yem na
1: esi isiwo igbo adata nọmba ekenekwe ngị
0: dalorinne Mwezi sinachi nke nge na obi na ofe nzigbo onye nwafo omenala na ọdịnala ndị Igbo. Jikwani ya eme ngala na ekwupụta ya etu osi wee dị bụkwa etu osi wee kwesịrị ịdị. Igbo ndị ọma ọ na-anụgo. Mwezi sinachi ịnụgo okwu ekpu n'ọnụ tata na ọ bụrụ na ifuru vidiyo a ọ na-agbawa obi ọ na-agba anya mmiri agbala ụmụ ndị nwoke na nwaanyị ọtọ. Mana ọ bụrụ dị ya ọbụdị nke bụ nke ibu na ifu iru nwatakịrị nwaanyị a
1: ịgbachara ya ọtọ onye gburu wee fụta
0: ya na ifu iru nwatakịrị nwoke egburu egbu ifu na ihe ọjọọ adịrọ mma ịyọtago eji eje vonite ya n'ili ebe eliri ya vonite ya ya na orechabịa onye omebi iko iko orebeghụ ịyọtago okolu nọ etinye ya na ihe dịka akwa na ihe dịka ụgbọ ka ọ bụ gịnị amaghị m ka ya akpụrụzie anya akpụrụ na-aga n'okpuru agwazie ndị nwoke na di na nwunye ahụ si akpụrụ ya gabazie n'ụzọ akpụrụ ya na-agbagha oshi kechaa ha ọmụ ị na-ajụ bụ dịka isi wee kwuo n'oyibo kedu the traditional consequences ma ọ bụrụ na mmadụ kpaa ụdị alụ a achọrọ m ka anyị nyochaa ya ka ọ dị na gboo ka ọ dị ugbu a.
1: Nke izizi bụ na ndị Igbo anabatoro ọchụ ihe a na-akpọ igbu mmadụ bụ ọchụ igbu ọchụ igbu ọchụ nke mbụ na mbụbụ na ị ga-agba ọsọ ọchụ obodo ahụ ebe ị nọrọ ugbu ọchụ ahụ ha ga-eye gị ikikere ịgbafu dịka ịgbafu ama ahụ ha ya ụfọdụ abụrụ arọ na-asa ọ dịka ndị obodo si mepee iwu nke ha igbu ọchụ bụ igbu ọchụ ndị be anyị si na arụ bụ arụ ọ bụrụ na akpụghọ ya si ha fụwazie mana ikwuo na ihe a bụ arụ akpụzikwa ya ịma na ọ nwee ihe a na-akpọ ịkpụ arụ dịka ịkpụ arụ bụ ụfọdụ dịka maka igbu ọchụ ndị igbo ekweto ha na ha si na ọ bụghọ ha kere mmadụ chukwu okike abịa ma ekechegwo mmadụ na ha amaghị ebe ndụ si na ha ama nakwanụ ndụ n'iyi ọ ya wabụ na ndị igbo ekweteghị na ogbugbu ihe ọbụla gbasatara ogbugbu n'ụdị ọbụla ọdị igburu iji mma gbuo iji ọgwụ gbuo inere n'agha iji egbe gbuo ụdị ọbụla ahịa ka anyị mezesi gị na ogbu mma ga-anakwa na mma naihe dị na-asị m kedu ihe bụ iwu edowere ihe bụ iwu edowere bụ na ọya ahụ ọ ga-ahafugodo obodo ahụ fụọ
0: n'oge gboo
1: ihe sọkwara wee ụdị ihe sọkwa ka ọ bụrụ ịgba ọsọ ọchụ mgbe ịgbasa ọsọ ọchụ anata asị na igbu ọchụ dịka abịasị na ka egbuo onye egbukwere onye ga-egbu maka na aka ndị igbo adị ekwe ka ọbara mee ha n'aka maka onye ahụ jiri na egburu mmadụ wee gbugbara ọbara abago ya n'aka and ihe ahụ edere na ogbu mmadụ ga-ana na mma ọgba egbe ga-ana na mma egbe ọ ga-esokwa ya onye ọ na-abụ bụ emechezie o nwezie ka esichi ka a nabata ya ọ bịazie ihe niile eji akwa mmadụ onye ahụ o gburu ihe niile eji akwa mmadụ a ga-agụrụ ya o meche ha ncha ọ dịka ị na-asị na obere nwata nwoke ka egburu ihe a nwata nwoke egburu ihe a ga-enwe ezinụlọ ga-enwe ụlọ nke ya mgbe gboo ị ga-emeri a ga-emeri ya obi nke ya ị ga-anụrị ya nwaanyị n'ozu ọ ha ncha bụ ihe a ga-agụrụ gị ị ga-eme ọtụtụ ihe ndị igbo na-eme iji kwụsị ka mmadụ ghara ịdị na-egbu ibe ya erika ọ bara ụba dị nke kacha nke bụ na akpọrọ ya asị ada anabata ya n'ụzọ ọbụla n'ụzọ gịwa bụ onye gburu mmadụ ya magoro na ịbụghịzi onye obodo ahụ
0: mana ị chọrọ ịjụ bụ ihe n'ihe ndị ịgụpụta gasị kịta malite n'ịgba ọsọ ọchụ na ihe ndị ọzọ gasị ịkwa ya dịka esi akwa mmadụ ihe niile eji akwacha mmadụ nụtara ya nwunye na ihe nwunye ndị a ọ dịghị ka ọ bụ ọkpụrụkpụ ntaramahụhụ ekwesịrị inye onye gburu mmadụ naanị igbo
1: a gwara gị na ndị igbo anaghị achọ ka ha aka ya baya n'igbo mmadụ ihe ọ bụrụ na ị gụrụ Tim Fall Apart ihu nwatakịrị a gbara n'oru ike mefuna papa ya bụ Okonkwo onye na-eneta ya dịka iji si step n'onu oyibo step fada onye na-eneta ya adọtara ya n'agha ihe oke ibu onye nwoke ya mama obi erika o nwere onye nke kpọrọ ya si bịa Okonkwo dịka unu na-eje ihe a na-eje si ka eje chụọ aja aka ya adịkwana n'ihe ga-eme nwatakịrị ahụ na ọ na-akpọkwa gị papa mana nwa m nwoke mere ka nghọta ihe bụ aha a gụrụ nwa ahụ ike mefuna mgbe ọ gbakwutere Okonkwo nna m na-akwadokwa igbu ya Okonkwo wee mee ka ya na ya bụ dimkpa wee bere obejiri ya wee befu ya isi mgbe ahụ ka ike Okonkwo furu ọ si ike mefuna mgbe aha nwatakịrị a kọtakwa mgbe ahụ ka ike Okonkwo furu ike Okonkwo wee huo ma ọ bụrụ ndị be anyị ihe wee bido siweri ya ike ntụtọgharị na ihe ya ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ndị igbo anaghị asị ka ejekwugbuo onye gburu mmadụ n'ihe a na-eme bụ ka ọzọ emena mana ntaramahụhụ a na-eyi ya bụ na ị ga-ahafụ obodo ahụ wee fụọ wee gbaa ọsọ ọchị ọdịdị ka ndị si ebi n'obodo n'obodo ọ bụ ndị ga-asị gị gaa nata n'aha ịsa onwe ndị ga-asị gị okpukpe ahụ ịsa onwe ndị ga-agụrụ mana adịghị m enweghị m ikike ịma ma ọ ga-eme opekete mpe ga-abụnata ahụ ịsa

0: Yana
1: eji agba ọzọ ọsọ.
0: Yana enwere ihe dị ka ịwa ha ọtọ mee ha akacha n'etiti ndị obodo maọbụ n'ahịa maọbụ. Maka na ọ dịkwa maka n'oge gboo na-akpụpụ ha n'ahịa ụmụ ihe ndị a gasịrị.
1: Onye gburu mmadụ ihe a na-akpụpụ n'ahịa bụzi ihe a na-akpọ mob action a na-eme kịta. Onye zuru oshi mgbe gboo. A na-ewaya ya nkokoro ma ejina. Wee waya ya nke ahụ a na-akpụpụ n'ahịa enighi eru. Ka nke ịchụfọ relief township ka m sụọ ya n'asụsụ ndị be anyị ndị mmadụ ga na-aghọta ya nke ahụ ịkpụpụ n'ahịa bụ iji dọrọ aka na ntị ka ihere mee gị mana igbu mmadụ karịrị obeghụ na ka ihere mee gị ọ ga-egosi na obi mmadụ afụgo gị ụzọ ọbụla ọjị ọ bụ dibia gwara ya n'agha maọbụ mmadụ kụziri ya maọbụ na ara na-eme gị nwa nchencha ara na-eme gị n'isi iwee jekwayie ọbara na-abụghị gị wa kere a ga-achụfụ gị nke ịkpụgharị n'ahịa bụ ụmụ mpịa iwu obodo na-echi dara ijere zuo ori ijere n'ọba ji mmadụ tọọ ji maọbụ ijere na-agụ wee gwuo ji mmadụ ma ịpara ihu mmadụ ma ụdụ ọbụla ịrụrụ arụ ijekwuru uhie nna gị ijekwuru uhie nwanne gị ihe ndị a niile abịa gbaa ha ọtọ wee were nzu ntụ tee gị n'ahụ
0: ntụ ọra
1: were nkokoro m ejina yaa gị n'onu were ọmụ ịma na ọmụ ma ndị bekee ndị ọcha na-emekwa ihe bụ ọma ya na-akpọ yelo lebel ọ na-egosi na ebe a bụ ebe anaghị eje eje
0: ebe rụrụ arụ
1: ebe anaghị eje ebe ama ebe ọkọdọni nka ndị bekee na-akpọ ya
0: out of bound
1: maọbụ ihe rụrụ arụ maọbụ ihe mebiri emebi ihu moto vụ ọmụ a na-eze ya ịma na obu ozu ịhụzie na n'ọhịa dịka na-erute dịka maachị mgbe eji asụ ọhịa abịa gee ya ọmụ ihe a na-akọwata bụ ga aba nakwa ọhịa na a ga-akọ ya ihe maka ndị na-eje mpochi n'ime ọhịa na a ga-akọ ihe n'ọhịa maọbụ ebe ọbụla ma ịkpatara nkụ wee kpasa n'ụzọ
0: ebe a na-enwe esemokwu ana
1: ehe ma ịkpatara nkụ wee kpose ya n'ụzọ ka ndị oshi ọzọ ghara ije iwere ọmụ tụkwasị ya ọmụ bụ igu nkwụ ahụ na-acha edo edo nke na-aka aka awachahụ ka igu nkwụ ọya bụ ọmụ nkwụ ewere ya tinye n'ihe ma kịta ndị kịta agụrụ m akwụkwọ na Ibadan wee chọpụta na ndị Yoruba na-ezekwere ọmụ ahụ wee jee ugwu Hausa mgbe m jere ọrụ wee chọpụta na ndị ugwu na-ezekwere ọmụ ahụ moto mebie n'ụzọ iwee jisi ike kwụọ ọmụ wee tụkwa ya ndị a na-eje afịa ọta ya mmadụ na-eje ewere ihe na moto a ga-agbachacha ọsọ gbatuo nọmba ọ na-egosi na ebe a ihe dị ha dị sekret ime ya gị na chi gị ọ gị na chi gị keta maka ịma na ịgụ nkwụsị ụmụ ya ụkwụ dị ihe si ụmụ ya ihe na-abịa abịakwa unu gbuyote isi unu
0: mana ụzọgbana otu mmadụ si wee jee ebe ama jee were ihe ahụ ekele na ọmụmụ o nwere ihe nwere ihe ga-eme
1: nke ahụ nke ịmaju m tuto mana ama na o nwere ihe na-eme ejighi eje maka ọmụ o nwere ihe a na-akpọ ọhọ na ogu
0: ọfọ
1: na ogu ọmụ ahụ bụ ihe eji eme ogu ọfọ na ogu bụ a matter of conscience dịka n'ime gị
0: n'ijiri
1: gị ọfọ a sịghị na ọfọ ka idide ji awa anị na ya jikwere ọfọ na ogu ihe ahụ bụ justice dispensation of justice equity ihe a niile na asụ ya n'oyibo ogu dị n'ime ya ahụ bụ ogu ihe igu ahụ akata ya eji agba afa eji aka ihe ka nkọrọ gị ihe ichoku na ndị be anyị ichoku bụ ihe mụchara mma abịakwa ụmụ ọmụrụ ọhụụ a na-awụ wee jee na nke dibia jekwuru ngwu na-eme oke dibia dibia wee sị agị jee kata ogu na-asa ihe kata ogu na-asa iwetacha ya gụọ ya o wee sị aya jee ebe ụzọ gbara ịtọ o rukwa ebe ụzọ gbara ịtọ ya tụnye ogu ahụ enu ichoku wee sị ya ọ gwụcha ihe ị ga-agba ọsị agị jegbodo ma ihe a gwara gị gaa gwa na ya ihe ị bịara na ọ mgbe ije chekwara mee ọsị a na-anwụ ya na-awụ ndị ọzọ na-ekuru nwa nke ya mana nwa nke ya na-awụ ogbesi aya jee n'ebe ụzọ gbara ịtọ ya tụnye ogu na-asa ahụ elu nke ọbụla ichoku tụkwarị kpam ọ na-adata ọ bịa tụọ ya n'ọnụ

0: ga-ebute ma akwa ma ụmụ ha. Mana ichioku na-eji ọnụ ya nkonko ọnụ ya na-ekote ụmụ ya ebe ọ nọ. Mgbe oge ekotekwe nke a, o kobe ya ahụ. Nke ahụ ahụhụ. O kote eze, o kobe ya ahụ. So mgbe ọ tụnyechere ogu enu, enwesị ahụ ihe na-eme ya si n'ọnụ ya abịa. Ọ mgbe ahụ ka ichioku nọ nso ya ka ekwe n'ihe a ga-eme ya. Enwesị a donata ọnụ udu maka ichioku na-ekwu ma nke ọhụrụ ma nke ọhụrụ. Obuso n'okwu ma ihe na-egbu ya ihe niile a.
1: Ọ dị mma anya na ihe ị na-akọwata Nweze Sinachi, Chief Izueke Edeokolo, bụ na n'omenala Igbo na ntaramahụhụ a na-enye onye mere ụdị omume a maọbụ ndị mere ụdị omume ndị sonyere n'ụdị omume a bụ na a na-achụpụgodi ya n'obodo maka na ha akpaga alụ.
0: Ostracism, a sụọ ya n'oyibo, ostracize, leave township. Ọ ihe mara a na-eme mgbe gboo nna nna ya na-agba anyị. Ọ bụghị ka ije
1: kwa ụdị. Mana ụdị omume ahụ ya emewanụ ka mmadụ chegharịa ghara ịkpazi ụdị agwa ahụ ọzọ. Ịchụpụkwana onye ahụ, onye ajịkwa ebe ọ nọ, jee gbuo mmadụ ọzọkwa.
0: O nweghị ihe ndị Igbo metere ruru ka ihe ahụ. A bịa chụfu n'obodo ị nọrọ gbuo. Ụnọ niile rụrụ, ji niile na-akọ, ihe niile ayịkwara ngwongwo fụọ, adụrụ ugwu soro gị, were azịza zara ọkpa ụkwụ gị, zafu ezi. Were azịza zara ọkpa, a ga-atụkwa gị ọmụ o, i wee fụọ. Mana nke akpọgharịwa gị mgbagharịwa ahịa gbawa ọtọ megha, onye ike ahụ bụgodo iji gwa ndị obodo nekwa ihe ọya mere, ọ dị ka foul play. Ga-emegodi nke a ka ndị obodo wee mara arụ ịrụrụ. Mana the major ya the stringent punishment a na-enye gị bụ isi gị kwafu n'obodo ahụ. Oya ostracism achụfụ gị. Oya yechere nsogbu ọya be ndị Igbo na-omechecha ya mgbe ọbụla asị gị Chiekike ngwajigodoro uche gị were ile igwe eze gị ọnụ igwe a bi n'Enugwu ebe a. Ọ bụ ihe mere asị ya si akwụkwọ na mmụọ. Ndị polisi na-ede mmadụ
1: wanted. Na mgbe ọbụla ahụkwara gị
0: ebe ihe ọrụ si mma ohewe n'abalị. Ọ dịghị ọrụ si mma okpodo isi narị. Ibe ya na-akwụ.
1: Ọ dị mma. Igbo ndị ọma na-ege ntị ka anyị ga-anabata ndị nọ n'ụlọ. Mana tupu anyị anabata ndị nọ n'ụlọ, enwere m otu mkpụrụ ajụjụ. Nweze Sinachi, ị na-anya ịfụ na ya bụ omume, ihe a sị ya dịbe etu a, abụrụkwana ihe ọma ka ọ bụ. Ọ bụrụ ihe ọma ka ọ bụ. N'obodo Naịjirịa na anyị Igbo nke ugbu a, ịma na ihe nke niile anyị kwuru kịta anụ abụọ ihe tụọ ọ dị n'oge gboo, ọ bụrụ ya ostracize, ịgba ọsọ ọchị na ụmụ ihe ndị a. N'obodo nke ugbu a, dịka o si wee gbatakwulu n'oge nke ugbu a, ọ bụrụ na mmadụ kpaa ụdị alụ a, kedu ụdị ntaramahụhụ ekwesịrị inye ya n'usoro omenala Igbo n'oge nke ugbu a, maka na ihe na-agbanwezi?
0: O nwere oyibo maadị ekwenye n'ime ya, a sị gị organized society. Ọ dịka ndị Igbo adịrị organized mgbe ha na-eme nke ha dịchacha organized na-emeji ihe ọhụma. Mana iwu ọzọ batara, a sị na ụwa ihe na-emezi kịta n'ụwa niile bụzi one village. Ụdị akparamagwa ọzọ anyị bịazi wee police wezie court law court of justice akwụ na-aghọta ewezi ihe a n'obodo nke kịta bụ ime ụdị ihe ahụ ewere gị raye n'aka ndị uwe ojii ha akpụrụ gị n'ihe ị nọ n'ime ndị uwe ojii ahụ a na-agba question ndị uwe ojii a na-eje nene n'ihe ahụ e mere abụ eziokwu ma ọ bụ eziokwu ị na-agọ na-agọ asịzi oke na ọ karịrị ha ka ha ọya na-akpọ prosecution akpụpụzi agha ụlọ ikpe ebe a ga-ekpe ya ikpe maka na asịghị na ebubo egosiho na mmadụ mere ihe ahụ na ọya ahụ dịgidere n'aka ya dị ọcha rukwe mgbe na-amazi agha ikpe ọya bụ ihe na-ewu kịta. N'ime ihe ahụ niile edefutechere n'akwụkwọ iwu onye gburu mmadụ na ntaramahụhụ ọ ga-enwe. Ụfọdụ ọ bụrụ na igburu n'egbe ụgbọ ụdị were egbe gbuo gị dịka mgbe anyị na secondary school in the 70s onye m jere and robbery ejide ya a ga-eke ya ụdọ n'ahịa ndị obodo ya niile afụta akwaa ya abịa gbaa ya anya na-ekiri detain iji mee ka ndị ọzọ ghara ije mana ọ na-afụkwanụ ndị be anyị si na-enye ha kwere mgbagbu were aghara ọgụ ajọ ihe a dịgwo n'ọ ka a ga-esi benete
1: ya
0: ụhọdị bụ ndị a ga-ama si na ọ ga-eje na galo bụ iti egwu ụdọ n'onu we kwugbu ogudo anyi ma ni kwu udo na ni igbo bu ajo ihe kachacha ajo ihe oye kwuru udo na tu ya na ajo ya
1: eh
0: and oye nu no katasi ya na egbu madu maka na dibie gbaria dibie oye dibie na agwo otoro udo weri ke ya na gini na azu ya na acho ikoro ubu na dibie bu ma nna ayi gbara ayi ma mgbe papa ayi ma ayi na etodu na umu azi my father wuru 1968 ni maga mana amaru ma ko na agwa ayi biko zekwere nu dibie na ogba na agbo ogba ya bukwa wa dibie mgbe ijer dibie na asi ke agwo ru ogwu ego maka I na asi no ogwu ego ka aji watakiri ahun gwo ewegwu ego ahun dibie na agwo ru ogwu ibatakwa be ne ne ni ka be ya di mari no ye ga agwo ru
1: mana sna mara de zu chano ke okwele
0: eh
1: onye na ye
0: mama ye ga agwo ru ogwu ego ye ga re ya di
1: ike ko bro na ega gboro we ga enwero onyinye inwete ego na onya o inye ndi ozo enye
0: eh ya gene ya ile ye iwe ho mada na ye owe ho
1: ya de mada ma ibo ndi o ma na ge nti
0: ye ye iwe ho
1: opya da lo eh ka ina button de no 0916000595 mo bu 0916000495 ai kanokwa no na na mochi na furobi na Facebook live eh e ba ki ye ji mochi na furobi chopota anyi na Facebook ye afa anyi Facebook live mochi na furupi eh itogbo onu mmiri okwu gi na comment section kaiwe go putia ma obu ni manso nye nwura anyi na radio hm eh na fusi ndi na sonyere anyi chino nye agoha paul obiezi anyi mu odo frank eh chine nye akpala ezu udo sin sunday eze nwoko solomon ike chukwa na fusi unu kanu niru na sonyere anyi ni igwe social media ni igwe Facebook ka ya bu mbasa ozi we na eze oke irukwa ebe anwa kesa ono mmiri ogusike sa Facebook live on kita ka ina agbasa ya bu ozi na ozuzu oke 0916000595 maobu 0916000495 isi okwu anyi tata bu kedu di opipia a na enye ndi jigiri mmadu ndi gburu mmadu iji wee gwo ogwu ego
0: iji ndi gburu mmadu onye gburu mmadu ma iji agwo
1: ogwu ego
0: mi gburu na na za ni o
1: onye obuna gburu mmadu na omenala igbo n'oge nke gboo na n'oge nke ugbu a kedu opipia dịịrị onye anwa eh igbo ọmụ igbo onye nkenke onye ka ikenere ngwa kpochie m ozugbo ozugbo nugo 0916000595 maọbụ 0916000495 ehihie ọma onye ka ikenere
2: nwachi na afụrụ obi
1: Dịkwa onye onye si owele kọt
2: ka ha fa eze atatọ erikakwa
1: nnukwu ogogo afọ na-egbuwa nkịta ọnya
2: ekerekwa gị
1: daalụ rinne
2: onye ada owele kọt
1: ekwuru m ihe ekwu gaa n'ihu
2: onye ọbịa daalụ ịkọwara ọfụma na nkenke okwu nyado wele kọt kpakara amagodo m na be anyị a na be m ga-eweta egere ndị owele kọt enwere nsogbu ọ kọwara ọfụma kpakara amagodo m na be anyị abụ owele kọt na onye kpara ụda ara ahụ bụ na ọsọ ka ọ na-agba ka ọ ha ma otu a
1: daalụ rinne ma ugbua ma ugbua ka na-agba ya bụ ọsọ ọchị ugbu a
2: a na-emekwu ya a na-eme ya na kịta
1: dị mma daalụ rinne ya na omenala kanaka na-adịgidekwa ahụ ehihie ọma onye ka ikene
3: halo
1: ehihie ọma
3: amụnfon
1: na nso gara m n'iru gaa n'iru
3: ịma mgbe ndị na-agbasa ozi ọma na ndị bụ ndị katọlik bụ ndị roman katọlik bụ okwuchukwu bịa na n'igbo so ha pụta anyị na ndị igbo na-emekwa ọrụ mosi ya dị na Bible. So ije na akwụkwọ nsọ na Genesis 4 ebe Cain na Abel ebe Cain gburu nwanne ya nwoke. So onye ọbịa nọ na radio station onye o kwuru ka a ga-eme a ga-achụfu ya n'obodo. Ịma na Bible si na Chukwu sịrị na ọ bụrụ echiche mmadụ abụrụ echiche nke Chukwu. So a ga-achụpụ onye ahụ n'obodo dị na-ayọ assets ya niile properties niile o nwere. Mana Duto n'obodo like Aba ebe e kwuru okwu ahụ o develop go abu na je me declare your demand wanted say piche ndi madam akpochere ye ma no teshi bu aria o je me eworo ye furu ya n'obodo ahọ se yes nokọ wuka ha akpari ubochi a eh ke bi o ji bi eba o ya ye je go yewe ndi police nso we si an ekwe wuka ha na ajite go so e kwesi ichifu wuka na na wiye ya duru wiye ya je na village benne ya si an ekwe iyo me duru ke wuka je na be na family nna ha si an ekwe iyo me e we chofo ha entirely e kwesi ri na ajite obodo ha again e bo bna ha nara ha ma ha cho ha chi ku do akwu do ama wo yo gbasa so but ada he gu ha don na ye nwere ki tie na okwu a thank you
1: dalorinne eh amakana odi omuma ona sina ama mbudi ndia ona sina ama mbudi ndia oye ka ikene ne ye oma
4: ama si da afro bi
1: eh
4: anonga gampi
1: eh mazi gabriel
4: ah mazi gabriel esi mi so ko ma we na po
1: irute
4: kuno ni gbe ne po oku ekene nge ipusi gokwani ya omena ani igba ya poze ni isi na na anya ya kuje ni ala ku omena ani igbo omena ani igbo eh ana agbo oso otu ana akpukwa no o aru otu eh ma pasi dodi oso akwa ati ndi ahazo ya mekwa ihe mebiri emebi dika onye obia si wee ku eh aka anuru onye ahu na ogbo nwoke eh mesiara omena ani inye di chi iwe kasi ehi no na ahu eh ko ya ihe nwere ikiti ya n'ime ya eh no onye obia ekwuchi gokwanu eh machi na frope ka odi
1: dalorinne Oya, drigina mma, Zi Gabriel. Eh, gano ni iru na kwa anyi, 0916-000-5945. Mwabu 0916-000-4945. Nya, nezi oku, naka na bako so chiru kwa ichi. Eh, waa, ama kwa mo, eh, sabwa adria. Oye, ka ikene?
5: Achina blu.
1: Eh?
5: Eki ima.
1: Aye, niya?
5: Aga, nezi piyaru.
1: Eh? Megini. I'm born out of here. Nkeji. A boy in half an hour. Nkeji. Gani. Aquandia. Adam, my Gani. Ganiru.
5: Okay.
6: ndi botokwani ni si naro baro problem ni nani osochi a nekupia okiota mu akwado ho ye buru made ebo osochi okiota ro osochi ana agba mele ndi nebu made ji ebo oba made bu che ba na se agba osochi bodo bodo zo na je me enjoy bere kwa ndi ene me enjoy bono re ba kata ego okiota ona chitako no bodi ana batafia to bi okwendo okiota
1: Ochi ofu echichi
6: ye me ku boye buru mmadu ochi otar se bu onya even my state security ani ku ku ya shall opatan the fire and sport that is indoor habo oye buru mmadu ndega na ebu nja ochi otar se mo self mmadu ene ku ku obu na ewe mu dora ah nga aru ya ochi otar oye buru mmadu eku se he dem do ochi otar bro so na ani ya wo obi ko tunda na ebu mmadu na field na bulu obi so ha kata wobi okiotar ka gwa ha na obona na ha were obi ibu mmadu bi kacha biz kama na obo otesi wuru superstition so ibu mmadu bi emelu oye buru mmadu na de woro wuye na esikike okiotar wo kwa ibu mmadu bi kacha biz all the elders is at ABCD okiotar na egwu na enyi ndi mmadu ka lo de ka ga se ibu mmadu sikike oye buru mmadu se bugori ya okiotar ibu mmadu se bugori na na ya wuri ndi woro obi elika mana echi ye ni yojo okiotar o ya ka kirka wu
1: Dalorin, makana onye buru mmadu ya amanjo bu kwana omi onwe ma bu na ojeke na ebe anwo onye ahu buru na ojeke na jeke na jefu ke ebe anwo de makana onye no rebo na ebe ona ebe ona no bi ana ge e ka ikene re iyo ma
7: pati na furo
1: eh
7: iyo ma
1: e ka ikene
7: awon ne wo ke enyi na ma gba anwo na akpo
1: eh na tin onu no okwa ni irute
7: pati na furo nke wezi okwu bu na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ mana ụdị ihe a mere na vileji m ofu onye ọbụ nwanna ya ka ọ bụ ha bụ ofu ezi ahụ ọkwa ihe na-enweghị isi na nwanne ya kewere ya oke na oke riri ya ihe mgbe o kwesịrị ya jekwe nnọọ were ihe a kụgbuo nwanne ya nwoke kụgbuo ya ya nwọfee mana ka o mere Chineke werekwa aka ya kpekwa ikpe o ya gbara ọsọ gbapụ na vileji a na-achọ ya ahụ ya ọ mụkwara ụmụ o so anọgidego kere ekwesu mmeri ihe jiri aka kpe onwe ihe anyị ga-anụziri n'ọnwụgwu ebe ahụ ọ nọ ebe ahụ ọ gbara ọsọ ndụ so onwe onye buletakwarụrụ ya ka a bịa lie ya mba ka a hapụrụ ya ebe a ma udele ma ọ na-eri anụ mana udele jụrụ anụ mmadụ ugbu a mana amaghị m ihe otu osi wee mee ya nọ n'ebe ahụ fuo ruo tata o mere eme laif so ihe a adịghị mma onye gburu mmadụ so egbuo ya ndewo
1: ndewo ndewo onye gburu mmadụ si gbuo ya ọhịa ụfọdụ na-ekwu mana kedu ihe omenala igbo na-ekwu onye ọmụ ka ekenere ndewo ana m n'ihe na-ekwu ga ndịrị m n'iru
8: ihu na-ekwu amaka mana okwu ya niile na-ekwu sọsa onye ọbụ ya gburu nwa ụtọfụ ọbụla onye gburu nwa ahụ nwa nke onye ọzọ ọ gba sị ka ọ gba ọsọ maka na ọgbọ ndị gbo nwa mmadụ ịepụta gị mee ya mma na ọ bụrụ ịrapụ ya sị na nke ọgbọ ọsọ n'ihe ojiri na-ekwu ya ọjụ wapụ aka bụ na ọnwụ aka ogburu maọbụ na onye nke ya otofụ ọ bụ na ọnwụ ọma onye ọzọ ka ogburu ya ahụ kereke ya na asị naka ọgba ọsọ ka ọ pụọ n'obodo ma ịna-ene mmadụ ahụ gbuo nwa gị ezinụ iji eme bụ ka ịrapụ aka ọ pụọ n'obodo cheki ka na eche echi
1: deje amaghị m o anyị mana ama nkwụnwa ebe nkwụ mana ọ dịkwana m ka ebe ị na-ayo ebe ị kwụ kịta asị m ọ bụrụ na asị m kwụlụ o asịrị kwa m na ebe nkwụ mana asị m kwụlụ dịkwakwa ebe ịgwụ ya ekwu ka mma akwụkwọ maka na ihe o kwuru nọ n'anya ya onye a na-ekwuru ihe a bụ maka na o gburu onye nwa nke ya maọbụ onye kedu zikwanụ maka onye gburu nwa onye ọzọ lara nwa onye ọzọ n'iyi ma ọ gbuo onye ọzọ ka ị ga-agwa ndị be onye a na asị onye a gawa agbara onye agbara ọsọ ọchị nye igbo si wee debe ya ọ na-ama mgbanweta ya nwa obere
9: mgbe ị ga-aja wee wee gụwazịara ya ị ga-eme marụnụ mgbe ị gbafuru n'obodo ka anyị were opekata mpe arọ ịsa ị ka ga-ama ihe na-eme n'obodo unu mgbe ị nataziri ewee gụọ ọrụ gị na ị ga-arụrụ ya ga-anụrụ ya
1: ka anyị nabata ka anyị nabata ka anyị na-anabatagodi ndị mmadụ onye ka anyị kenere ihe ọma
10: maazị gabriel kpọghachi gazi
1: ịnwere ọkara
10: onye ọdị ekenye gị ọfụma ị fụrụ onye ọbịa bụ ụzọ kwuo ihe mere na akwụkwọ ten for apart maka ikemefu na n'okonkwo ịtụ ka esi eme ya n'oge enwere nke mere na be anyị a na-anụ ọgụ fazukọta ka ha ga-esiri ọgụ wee nata amarụrụ ofu onye na-egbu ya dị on ọkpatụ aka na triga ịgba ahụ je gbagbuo onye ụlọ ha ọ gbara ọsọ ọchụ emechara kwụọ ọrụ ọchụ afọ onye ahụ anatago ọ na be anyị ka o mere be anyị gbo be egbu isi o mere eme ị na-ajụ ajụjụ ọka na-eme ugbu a anyị amarakwa ihe na-eme ugbu a amarakwa ka ọnwụ ndị egbu mmadụ ji apụta mmadụ na nwụzi ka ọkụkọ amara ọsụsọ nke metara ga hapụ ịkpọ arụ ya ka ọ bụ nke metara hapụ ịgba ọfịa.
1: O nwere ofu ajụm chọrọ ịjụ gị ka ịza ya na ị ka ga-etinye ọnụ na ihe ndị a na-ekwu ekwu mana ka anyị nabatagodo otu mkpụrụ mmadụ mana tupu anyị nabata onye ọzọ zagodi m ajụjụ a Nwezi Sinachi. Ihe a na-ekwu ekwu ịgba ọsọ ọchụ, ọ bụrụ na mmadụ gbuo mmadụ ọ gbasie ọsọ ọchụ ọ nachighata ikekwe, ọ bụrụ na ọ bụ afọ ise aka enyere ya maọbụ godo afọ iri maọbụ afọ iri na ise, ọ gbasie ọsọ ọchụ anwa nata bịa mee ihe bịa kpụọ alụ gbụsị alụ ọ nọrọkwa n'obodo ikekwe otu afọ ma afọ ịtọ maọbụ afọ ịnọ maọbụ afọ ise ọzọ ogbukọtakwa onye ọzọ ka ihe a ga-eme a ga-asịkwa ya gba ọsọ ọchụ.
0: Ihe dere n'iwu bụ na-ede gị a o nweghị mgbe ndị Igbo ji akwado ka e gbuo eri
1: ya na ọ bụgodi na ihe
0: ndị na-agha ee m ntị ọsọsọ n'agha ka a ga-asị ngwa jee gbuo mmadụ ị ma na unu nọ n'agha nke ahụ dị iche iwe na mmadụ nọkata ọchịrị afe ya si hapụ na ya hapụ na eje sain ya na ya baa amị ịghọtara jede tinye aka na ya baa amị ihe ọ banyere abụ na ya ga-egbu mmadụ ma ọ bụ na a ga-egbu ya ọ ya baa amị nke ahụ bụ na ị kwadoro ka ije chekwa obodo gị mana nke nna obodo imeri ya na-amaghị ama ma ọ bụ na ịkpachafuru aka mee ya ndị obodo edekwu ka ọ ga-esi dịrị ha na ọ bụrụ na ime ihe dị ụta na ihe ị ga-eme mana kịta anyị bizi n'obodo gwara ọgwa anyị wee wetego iwu ọhụụ eweziri polisi wezie kọt ndị Igbo nọ n'ime Igbo bịaghachigodo Igbo ọsọ ọchị ndị uwe ojii ga-abịakwa kpara gị eje kpee gị ikpe ọ bụrụ na ihe imetere ruru ka a ga-akwụ ụdọ a ga ọgọ m ebe a akwụọ ụdọ ọ bụrụ na ọ metere ka a ga-agba gha egbe agba gha egbe ọ bụrụ na
1: ka anabatakarị ndị nọ n'ụlọ onye ka anyị kenere enyi ọma.
11: Hello, aha m bụ Imo.
1: Imo ele ebe isi akpọ anyị?
11: Esi m Ohafia local government of Abia State.
1: Ka ka ndị Ohafia mere?
11: Ha dị mma.
1: Gara m n'iru.
11: Ihe unu kwugharịrị ihe mere eme otu esi eme ya n'oge gara aga mana ugbu a ọ bụrụ na mmadụ eme ụdị ha n'obodo m makwanụ n'Ohafia onwe onye ga-enye gị ikikere makwanụ iwu sị gị gbapụ ọgụwa ga-eji ụkwụ gbapụ ọkwarụ na ịgbapụ onwe otu esi nwude gị anyị ga-emekwa otu anyị chọrọ ime gị anyị anaghị eme dịka iwu gọọmenti si kwuo makwanụ omenala Igbo siri kwuo ọ n'oge mbụ ka na-eme ụdị ha asịghị m na ihe unu na-ekwu wachi o bet ugbu a anya naghị emekwa ụdị ha ahụ ọ bụrụ na igbuo mmadụ na-ebe anyị ma ịgbapụ ọsọ ọsịsọ anyị ga-enye gị ntaramahụhụ ruru unu.
1: Daalụ. Dịka gịnị ka e ụdị ntaramahụhụ bụ ya?
11: Ntaramahụhụ ọ bụrụ na ịgbapụ gị ọsịsọ anyị nwa ga-egbukwa gị ka ọ ghara akwa igbu echi gị bịa gbuo onye ọzọ. Ha bụ ihe mere n'obodo nke ma asịghị m na omenala Igbo. Ndewo.
1: Daalụ rinne. Ka anyị nabatakwa otu mkpụrụ mmadụ ka anyị wee chịkọzie maka na oge agwụsịgo anyị n'aka. Enyi ọma, onye ka anyị kene?
12: Hello, ọ nọ nso Naija, akpọrọ m ọzọ.
1: Gaa n'iru, ị nwere ọkara nkeji.
12: Ihe na-ekwu dịka mgbe m kwuru na Genesis 4, Kenan dị ebe, mgbe Ken gburu ebe. Ibu Chineke chụpụrụ ya ịghọtago ọ chụpụrụ ya so onye na owe ji mmanụ ihe o mere adọma wee gbawa ọsọ so mmadụ na Chineke jụrụ ya so onye gburu mmadụ for my own understanding onye ahụ kwesịrị ewupụ ya entirely ọ ma mbata n'obodo ahụ again so kama ya pụọ mana agaghị na-egbu ewewe onye ọbara ga-adị n'aka agaghị asị na o gburu mmadụ bikọs ewewe ya gazi.
1: Ọ dị mma. Gaa n'iru. Daalụ ruru nne. Chief Izueke Ediokolo, ịnụgo ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ ka anyị nachịta ka anyị chịkọ anya na nchịkọta naju ị ga-asachapụrụ m ajụjụ ahụ ị nọ na-aza maka na onye gbuo nke izi gbuo nke ebuo gbuo nke ịtọ gbuo nke ịnọ ka na-agba ọsọ ọchụ onye gburu ofu mmadụ abụrụgo ogbu mmadụ maịbụ nwa bụ otu ọnwa ịbụrụgo ogbu mmadụ
0: ụdị ntaramahụhụ a na-eye gị amakwe ka imekwa ya ọzọ mana agwago m gị na omenala ihe gatọziri agatọ kịta ọ bụghị sọsọ omenala Igbo ka a na-eme kpọmkwem maka anyị agwago ọgwa anyị ewetego ụdị omenala nke ndị ọcha ga-abụ oburu na bai na si no ihe jamo ye biara bia no bu no ofia ben na mi gbuku e made I ga agbo sochu mi gburi ya na amaga ama mi kpachafra aka jegbuo I ga agbo sochu abiazi aguara di ihe niile geji mezi ani maka I mejoro ani obaradike obo na ya tu chaba ke si ke made ekekere uwa bu eke bu the cosmic energy aya una agbara osi bia nu kai ke made no yin kai opo eke ori afọ nkwọ ori ebu mmiri ewete ani bu afọ ewete nkwọ ikuku fo ya oburu mmadu ihe ani ne gbakọr ihe ani ne bi ihe neme energy ana akọ ihe na ati ihe na ani oya ka ndi igbo je ikwu okwu si ni agbafukwara akpo okwu ya we zodo okwu na ani we kwu okwu maka ihe di n'ime mmadu dika achi kọwa 70% bu mmiri ana n'ikuku oya ka eji buru ekpo mmadu igbu mmadu abu ajọ ihe ndi igbo kacha kpa ashi asi no wohi obu ni imere ni igbo ni mere kari ruru ka igbu mmadu bu di ihe kacha we so wezi aya na aru ndi ozo ije kwuru ye nwanne gi ije kwuru ye nna gi ije kwuru nwanne gi incest ma oburu di ka ndi na asu beke aru dicha niche ndi igbo weche ka ha si akpo ya weche ka esi eso ya ma oburu na ogede aya akowacha ihe ai ga na akọ ya nkenke na nkenke mgbe ọbụla ejikwa ekpogonite anyị na-akọwa ka ndị be anyị na-aghọta mana ihe na-achọ ịgwazi nke anyị na-ajụzụ bụ na agwago ọgwa anyị kwuru ihe na-eme mgbe gboo mana kịta eweziri iwu na-echekwa obodo nke edere ede ga-abụ imebihe ya ndị obodo ga-ejiri aka akpụrụ ma ọ jekpọta ndị uwe ojii bịa ka ha kụfukwa isi ya maka na a sị na nga na-akwe ma ọ bụ na oyibo anahụ ọbụ ha na oyibo nọ akpọrọ kpọje
1: mana agbụrụkwụna onye a je unu ikpe agbụrụ onye ahụ kpojiri ndị uwe ojii ndị uwe ojii kpọpụ onye ahụ unu ikpe ikekwa ọbụrụ na onye ọkaiwu onye ahụ nwetara bụ onye ọrụ na-eru n'okwu ọmọma ọbụkwa na onye a na-ekwu okwu ya ihe bụkwa na onye gbagotere n'ọkwa na ụdị ọbụla tupu ihi mara ihe na-eme
0: ahapụ
1: onye ahụ ọnọchịatakwa n'oke ihe ndị obodo ya
0: ga-emụ ntị yọbụ onye ahụ kpere ikpe ahụ a sị na ihe onye metara osoro ya ichigote evu ọgba ya ma gị ọbụ jọji ma ọ bụbu lọya jere ya chie okwu ka ọ wee bụ na ewefutere ọya ahụ na aka ya dị ọcha ọ chukwu mara na aka ya dị ọcha ikpe chukwu kakwa ikpe mmadụ ọya bụ ihe a na-asị na ya ji ọfọ na ya ji ogo si hafụziere ya chukwu ndị obodo emegbu ike ya maka ha soziri iwu ọhụụ ewefutere iwu ọhụụ
1: yana nwere ihe dị ka aja anị ịbịa gbagbu onye ahụ ụgwọ na ụjọ ọbụla maọbụ ihe
0: aja na na-agbaghị ụgwọ m ije hoje kpesịrị aja na a na-ekpesịrị aja na ọya bụ mgbe ahụ a na-asị ka eje kpụọ arụ ekpesichara anị ka o si eme n'usoro eji eme ya anyị ejewe n'ọgụ nke ahụ na-aka njọ na ndị mmadụ ada ekwedo ma nwachi na ehụrụ opi ka m gwa gị eziokwu akwa anyị ncha na-eje ụka mma na-eje ụka ka mmadụ bịa were fonu ya ka ije kpesịrị ya anị ngwa ewu echiche onye ahụ a na-ayọzụ biko ya ga-akwụ gị ụgwọ fonu ya mmaji kwụrụ mmaji
1: ụka
0: bụrụ kanopin ebe imecha ije ọhịa ịgbakwu ebe ahụ asị na jizọs siri ka a ma ghọrọ a na ntị nke a gị chekwere ya ụtị nke ọzọ anyị abụghị otu ahụ ọ na-eji anata ụgwọ anyị na-agba ụgwọ onwe ya
1: ozugbo
0: ekene mụ
1: dalụrịnne chief izueke edi okolo na ịgbọrọ ihe ewu na-ata asị asị na ịgbọrọ ihe ewu na-ata na ọ bụrụ ihe na nke ikpeta maazị asịzi na mmadụ na onye mmadụ na-aga na onye mmadụ na-ata na ka
0: ịgbọrọ
1: ọ bụrụ ọzọ ewu nzọgbu adịrị ya igbo ndị ọmana ege ntị oge agwụsịga anyị n'aka asị na ụbọchị nta ka ịchọ nna were nchi isi ọhịa ihe gbasata alụ ihe nwoke na nwaanyị abụ di na nwunye melụ ka anyị si ka anyị ka anyị mara kene nọ ihe ndị igbo kwuru maka ya were ohe ọzọ
0: ndụmọdụ na-enye ndị be anyị bụ na ihe na-eme na dibia ka ha na-emekwa n'ụka kịta onye ọbụla zere
1: ihe
0: asị gị na nne gị na-achụ gị nne gị vuru gị ahụ ite naanị asị na ọya na-egbu gị iwee nụrụ ọgụ jekwuo nne gị asị na ọwa nne gị na-egbu gị mana dibia mana ndị ụka
1: mana ụfọdụ mgbe ihe ndị a na-adịdị na abụchakwa eziokwu
0: awụghị ihe abụghị eziokwu mana ị ga-a na-eji ọkpa
1: ọ na-ekwenye ha na-amụ
0: a na-eji ọkpa ata ihe dị na mmiri amaosu bụkwa ezigbo ihe be anyị o mana ọ ndị ọcha bịara demonize ya ha ncha niile nwere usoro ọgụ ha na-anụ ubosi ga akpo mu aya akwa cha ya bia si
1: na
0: egwe nsumeria
1: na to su aya aya akwa ya mbosi ozo ma gota ga aya akwa ya mbosi ba mu ko wa to su ebuli yoma na etu ndi ocha jizi we mezi enya buluzi ye ojo dikisi we ku okita akwa nso bade mana ofoji fo ofa na afokwazia mbochinta ka echo no wele nchise wezi sina chinke nge no obuna ofia ekena mge kele fe na emeligi ye aya dru no na
0: sinyi na kurugo
1: ya de madema ibonde mana genzi oga kusika nyi naka onyi na no ya bo preacher Chris Frank ndiko banu kanga pikiz nezi ni tewachi na furo pikiz na ni igbo isi agbo ncha kiz zi na enugu state ana ma si na aya dru no na mma nki na emekwa bakwa aka ya oto maka na onye mere alu ya bo alu Vai adrindi bonina na ma udo derono.

Eze Genu Ntị. Obodo Akwụkwọ Uwani dị na mpaghara Enugu South Local Government anatala ozi akụkọ a na-akọ na eguzobere ọgbakọ nchekwa ala bụ nke sitere n'aka NGs na BPE nakwa ndị otu ha na-agwatụghị maọbụ nata nkwado n'aka ndị igwe obodo Akwụkwọ nke gụnyere Igwe Bernard Nwoye, Igwe Cyprian Ekwumchi, Akwụkwọ Uwani nakwa onyeisi obodo Akwụkwọ Uwani Ichie Romanus Onyea. Anyị na-eme ka ọhaneze mara na onye ọbụla maọbụ otu ọbụla na-eme omume na-anataghị ikike n'aka ndị ọchịchị obodo Akwụkwọ Uwani na-emere onwe ya. Anyị na-agwakwa ọhaneze ka ha leghara anya nye ndị nchekwa ala ọbụla, ndị igwe nakwa onyeisi obodo Akwụkwọ Uwani na-akwadoghị. Anyị na-agwakwa ọhaneze ka ha kpachara anya n'ihe ọbụla ha na-eme banyere ala ahụ nọ na nsogbu, n'ihi na ikpe ya bụ ala ka nọ n'ụlọ ikpe. Matakwa na a gbara BPE akwụkwọ na ya bụ ikpe, ọ bịabeghịkwanụ bịazara ọnụ ya n'ụlọ ikpe n'agbanyeghị na e wegarala ya akwụkwọ. Ndị niile nwere mmasị n'ala ahụ ga-agba mbọ chere ka ụlọ ikpe kpebichaa ya bụ ikpe. Anyị na-akpọku ụmụ Akwụkwọ Uwani niile ka ha wetuo obi ma na-erube isi n'iwu obodo, ma mụrụkwa anya. Anyị na-akpọtụkwa gọọmenti nakwa ndị nchekwa ka ha hụ na e mere etu e kwesịrị, ma nyekwara ndị isi ime obodo ugwu ruru ha. Chukwu gọzie ndị Akwụkwọ Uwani. Ọ bụ onyeisi obodo Akwụkwọ Uwani Ichie Romanus Onyea tinyere aka n'ọkwa.